0: yor apprentissage
1: mbokk yi fi dajé yépp ñi ngi leen di nuyu nuyu bu tedd di ñaanal sunu mam Cheikh Abdul Aziz ak Serigne Sidi Mukhtar yalla yok seeni leer te yalla tass ñu seen barké ñun wa dairatu tahawunu al birri wa taqwa ñi ngi yëkëti ay nuyu yu kawé ak ziar yu kawé diko tek ci loxol Serigne Cheikh Aziz ak Serigne Sidi Ahmed ak Serigne Bass ñu jël ko tégal ñuko ci loxol Serigne Abdul Karim Ibn Cheikh Abdul Aziz mu tégal ñuko ci loxol Serigne Mustafa Ibn Serigne Sidi Mukhtar mu tégal ñuko ci loxol sunu mam Cheikh Seyd Muntaha Ibn Cheikh Muhammadul Basir Ibn Cheikh Al Khadim di ñaan yalla yagal ko te yalla wëral ko te yalla sam ko ba li nga xamni yene nako ci yoonu mamu wo mu Cheikh Al Khadim mu man ko defé nam ko bëgge te lepp and ak tal ñun wa dairatu tahawunu al birri wa taqwa moy daaira bi nga xamni mo dajale njabotu Serigne Abdul Aziz bara gogu ñi ngi jaglel ay tiant ak ngeureum mbollem ñi nga xamni tew nañ ci jotaay bi di jital ci ñooñu ki nga xamni moy kilifa jotaay bi di Serigne Mbay Mbacke ba tayit di jël nuyo yoyu ak ziar yoyu diko tek ci loxol Serigne Karim mu tégal ñuko ci mbollem njabotuk Serigne Bare gi nga xamni ño fi tew ba sax mu tégal ñuko ci njabotuk Serigne Touba gi fi tew yépp ak mbollem talib bi yépp taral ñewuñ ci kenn batay ñi ngi yëkëti kaddu nuyo ngeureum diko jox sunu mam sunu partenaire ci liggéey bi muy soxna gadd mom mi nga xamni da ci yëngulu bare bare bare di ñaan yalla deppaliko ak ngeureumul Serigne Abdul Aziz mom mi nga xamni mom la ci sakku di yëkëti it kaddu nuyo ak ngeureum diko jëmele ci mbollem njabotu Cheikh Abdul Aziz gep ñom ñi nga xamni liggey bi ñom ñoko and ci seenum xel ci seen orientation ak ci seen pexé ak ci lepp kon ñi ngi leen di ñaanal ñomit yalla taxawu leen ba li nga xamni it yene nañ ko lepp ci seen kër wajur wo mu Cheikh Abdul Aziz ñu am ko nañ ko bëgge yalla sax defal leen ci lu kawé seen jort kon nak daayira bi tay ji dañu ñëwoon waxon ni dafa am ben message bo xamni dañ ko bëgg joxé message bobu nak ñu gis ni Serigne Abdul Aziz dafa bari ay qualité bokku ne ci qualité Serigne Abdul Aziz yoyu ñu wax ni Serigne Abdul Aziz nit ku lewet la won wax ni Serigne Abdul Aziz nit ku tabé la won wax ni Serigne Abdul Aziz borom xam xam la won wax ni Serigne Abdul Aziz nit ku sam la won mais nak Serigne Abdul Aziz liggéey kat la won jambar la won motax ñu jël ben sujet d'actualité bo xamni dañ ko jël wu yew ko ak ben qualité ci qualité Serigne Abdou Aziz bar yoyu ñu tannon ci njambaru Serigne Abdou Aziz ndax Serigne Abdou Aziz njambar gi njambaron mo taxone yalla defal ko mu nekkon nit ko xamni ku sukkandiku ci bopam la ku amone responsabilité te daan ko jëlal bopam ba mat seuk ndax njambaré gogou moko mayon kon ci lolou ba lañ ci dugg dañuy dugg tout rek ci biographie Serigne Abdul Aziz ñu xam kan moy Serigne Abdul Aziz door ci xouss Serigne Abdul Aziz mi ngi gëné aduna dekk bu ñu wax Mbacké Kadior ci 1914 wajuram nek Cheikh Mohamed Amin Bara wajuram bu jigen ñi ngi ko xamé ci soxna Fati Alelo gannaaw dir bu gatt Serigne Bara jébal ko Serigne Modou Mustapha bim ko jébalé Serigne Modou Mustapha mu yobbu ko ci ben dara bu nek tindo di dara bobu ku ñi nijaay Serigne Abdul Aziz mo fa nekkon ku ñu daan wax Serigne Makhtar Alelo Serigne Abdul Aziz dañena fa git ay mbokam bokku na ci ñooñu Serigne Cheikh Gayna Fatma Serigne Mbacke Madina ak Serigne Modou Bara mi nga xamni mom la bokal Cheikh Mohamed Amine Bara Serigne Abdul Aziz bimu nekké fofu dir bu gatt mu daldi wattu alquran bindu ko bindu mu rafet rafet rafet daal ñu daldi koy delawat Serigne Modou Mustapha mu tek ci Serigne Modou Mustapha tek ko ci wetam daal di koy jël yóbbu ko ci jataay yi nga xam ni moom lañ daan sàkkoo xam-xam ci jamono yooyu ci dëkk bi. Jataay yooyu bokk na ci Sëriñ Habibou ak Sëriñ Mbacke Bousso. Diir bu gàtt nag Sëriñ Abdoulaye Cisse daal di nekk géej. Sëriñ Abdoulaye Cisse nag nekk koo xam ne ku teel a gëm ak ku teel a bàyyi xel ci la Sëriñ Touba daan dénkaane, te ko daan dénkaane lu bari ci mujjam, mooy ndaw yi nañ leen yar jàngal, nañ leen yar te jàngal leen te tàggat leen ci liggéey. Moo tax bi nga xamee ni jàng na ba pare Sëriñ Modou Moustapha yar ko ba lépp loo xam ne ci jikko yu baax la, yu sell yoo xam nekkoon na ci moom, mu daal di koy def ci moom. Ci la nag xamee ni kon léegi tàggatu ci liggéey moo ci bëgg a des. Mu daal di dem foo xam ni soriwut Touba, sañ ci fa ab dëkk tuddee ko Bousra. loolu mi ngi xewoon 1938 nga xam ne sax boobu mën nañu wax ni même âge bi ñoom boobu amu ko, gannaaw Sëñ Baara ñaari at rek. Kon kooku jàmbaar la woon, ko amoon gis-gis la. Ginnaaw bu mu toogee Bousra diir bu gàtt mu gis ni moom kat lim soxla ci liggéey foofu suuf si day xat ci moom pour mu def ko fa. Mu daal di def ay tourné ci Saloum, dem benn dëkk bu ñuy wax Mbam Diagne, daal di koy sànc yóbbu fay daara di fa liggéey. bi mu ko defee diir bu gàtt mu gis ni moom kat bokkatu dana xaw a xat foofu, dana xaw a xat ci moom ndax lim am ci yéene ci liggéey weesu na muy bokkatu fenn. ci la demee nag daal di gor ab dëkk sànc ko yóbbu fa ay daara tudde ko Jumada. loolu mi ngi xewoon ci 1948. ci diir bu gàtt Sëñ Abdoulaye Cisse gis ni moom kat loolu waru koo yemale foofu rek, dafa war a bokk ci ñi nga xam ni dañoo war a joué ci développement réew mi. mu daal di jóge foofu jàll fu sori fu naqari woon a dem ci jamono yooyu, ñu koy wax Touba Niani nga xam ni mooy fi ñu wax Sénégal oriental. ci jamono bu njëkk niñ daan niñ xaaje woon raison yi ci jamono Senghor nga xam ne juróom-ñaar la woon, nga xam ne jamono yi kon foofu la ñuy wax Tamba ak Kédougou mooy côté boobu. bi mu demee foofu nekkoon koo xam ni li ko yitteeloon mooy yëkkati drapeau mouridisme. ndax foofu bi mu fa demee gis na ni mouridisme sax aggutoon foofu ci jamono yooyu, nga xam ne ñu baree bari ci moom lañ jaare dugg ci mouridisme. waxuma la sax mouridisme, waaye ñu baree bari ci moom lañ jaare dugg ci l'islam. kon moom ku amoon gis-gis la, liggéeykat la woon. liggéey boobu it mu gis ni wër tëyam rek ci li nga xam ni moom la ñuy dundee, waaye nag dafa war a àgg ci loo xam ni day joué ci économique bi. moo tax moom fa daan bay, daana fa bay gerte, daan fa gay dugub, daan fa bay it li ñuy wax wëteen. te wëteen ku ne xam importance bi nga xam ne am na ko ci dundu doomu aadama, ndax yaakaar naa néew na lu nit di sol te amu ci. même boo demee ci suñu zone région bi sax da ngay gis ni fu mel ni Mali, fu mel ni Burkina Faso, li ëpp ci seen économie yaakaar naa wëteen ci la bokk. Sëriñ Abdoulaye Cisse diir bu gàtt mu gis ni mu nekk koo xam ni ku teel a gëm la it li ñu wax ni nit bala moom indépendance wala mu am liberté ci boppam li muy jëfandikoo da koy mën a bayal boppam. ci loolu nag la daal di jóge foofu dem fu ñuy wax Waalo, wut fa ay suuf, moom it di fa produire ceeb bu baree baree baree baree baree bare. mu nekk koo xam ni loolu tax na ñim jamonante loon amoon fuñ ko teg lool, amoon it cër boo xam ne joxoon nañ ko ko, ndax moom dafa nekkoon nit koo xam ni ku noppaloon ay kilifaam la. ndax noppal sa kilifa mooy la nga war a nekk nga nekk ca, ba fépp fuñ la dégg rek danañ xam ni doo fa def loo forti def. kon Sëñ Abdoulaye Cisse ci loolu la nekkoon. ba nga xam ni ñi nga xam ni sax dafa jamonante woon ak ñoom ñu nekk ay kilifay diine, ñu ko daan seereel lu baree baree bari ci ak njàmbaaram ak nangoo liggéeyam. bokk na ci ñooñu kenn rek laa ci cité ndax waxtu yi dafa xat. Sëriñ Cheikh Gaye Fatma, ku ko xam xam nim mel ci économie, rawatina lu jëm ci wàllu mbay, daana seereel lu baree bari Sëñ Abdoulaye Cisse daan ko ñeewant ci góorgóorloom googu ak ci nangoo liggéeyam googu. te loolu lépp rek li ko yóbbi woon mooy mu mën a sàmm diineem, sàmm ngoram, nekk asgor ba du soxlaal kenn, du laaj kenn, du jëm ci kenn. nga xam ni même ñi nga xamné dafa jamononté won ak ñoom it ci ñi nga xamné ay kilifa yi aduna lañ ñoom it bayyi won ko xel lool joxon ko ciir té lool yépp liko waralon moy lim nekkon ndax dafa nekkon ko xamni dafa jouer lool rôle bu am solo bu am importance ci économie réew mi motax autorité yim dajalon ci jamono yoyu ku ci ne rek déplacer wu nga séti Seigne Abdoul Aziz ngi sargal ko ci njambar gogou mu nek ak gor gor logou mu nek même président yi nga xamni sax jamononté won ak ñom ku ci ne rek man na ni déplacer wu nga takal ko ay médaille yo xamni képp ko xamni jariñ nga sa réew wala médaille yo xamni képp ko xamni ligéel nga sa réew takal nañ ko Serigne Abdoul Aziz kon yakar na njambar fofu la mëna yam sukkandiku sa bop it fofu la mëna yam bu ko défé liko gënalu dimbali ci mo mëna sukkandiku ci bopam bokku na ci Serigne Abdoul Aziz dafa gëmon li ñi wax athiqa bi nafsi dafa nekkon nit ko xamni ku am confiance ci bopam la gëm ni fep fu nit ku baax ag war na fa mëna ag ndax aduna bu fekke dag fe nek te amo gem ci sa bop yakarna nga dem fenn du yomb motax Seigne Abdoul Aziz bim ñewé Cheikh Mohamed Amin Bara di wajuram mu gem ni fep Seigne Bara agone war na fa mëna ag te yakarna bim fi juggé kuko xol gis ni Seigne Bara du ko yobul lu bari ba tayit Seigne Abdoul Aziz liko dimbali won ci lolu dafa nekkon ko xamni li ñi wax al khawfu min al mustaqbal ku ko sori la won nit ko xamni toujours da ngay sorale ni man kat lima nek buma ko day def duma ci réussir ndax xam résultat bi numi démé buy ñew Seigne Abdou Aziz nekuton fofu ndax lim gëmon mom dafa gëmon ni limuy def da ko wara def mu nek davaram lum ci am rek ak lu ko ci fekk rek baxna lol kon bokku na ci li nga xamni dimbali won nako ba sukkandiku gogum mu doon sukkandiku ci bopam mu man ko def Serigne Abdoul Aziz it bokkon na ci li nga xamni dimbali won nako ci lolou dafa nekkon nit ko xamni ku respecté won waxtu la nit ko xamni ku daan dépassé ay waxtom ci lu am jariñ la nit ko xamni da wako fekk fukku mukk mu yand ak nit ko amul solo wala nit ko xamni amul ambiance ci aduna nit ko am yitté la daan andal ku am pass pass la daan andal ku jëm fenn la daan andal kon Serigne Abdoul Aziz war nañ ci mëna jangati ni nit dafa wara nekk jambar nit dafa wara nek liggey kat nit dafa wara nek ko xamni fam deuk wala ay mbokam waruñu ko yeb ndax lam wara nek lepp da ci nek motax kon buñ setlo ci lu gatt rek dañuy gis genn goor go xamni dafa andone ak domam diko won nimuy rebbe diko won yit limuy liggey ak ci lim nek bis muniko yow dal gis na ni dañu wara soppi doxalin nga jema liggeyel sa bop bu ko defee boma gisatul mana sukkandiku ci sa bop koka niko li ma wax day deug la lu am solo la lolou kon lolou lay def ci lolou lay nek bim xeye di doxé pour nek ci lolou mu dal di dajé ben buki bu lompañ bo xamni muntu juk fim nek bimi dajé buki bobu dajanté gaynde rebbi ba ñew ba tolo buki bobu daldi rotal dara ci lim rebbon buki bi daldi koy lek xalé bi daldi depp dem ni bayam man de yakarna warna ma mëna tok ci kër gi ndax buki bi ma gis mu lompañ demut fenn yalla ngui wërsegal fam nek dama yakarna kon buma togé fi yalla dana ma wërsegal lima bëgg dana ko mëna am té duma am jafé jafé wajuram niko man de bëgguma nga nek buki ba ndax buki ba day dundé dessé ti ay gor dama bëgg nek gaynde mi nga xamni day dundé ñakki bopam bu déssé joxay gor ñu dundé ko wa kon nak loolu ku ci né war na ci bayyi xel ñu nek ay jambar yo xamni buñu juggé ci jotaay bi ba li ñu fay ñëwëti dañ nek nit ñoo xamni ñu sukkandiku ci sunuy bop lañ nit ñoo xamni ay jambar lañ doon ba xamni duñu dem ci kenn diko ñaan wala ñuy soxlaal kenn dara té loolu nak ku roy ci Seigne Abdoul Aziz roy ci ay melom yaakarna di nga am fo tek sa tank fo xamni dana la mon aw yoon ndax Seigne Abdoul Aziz kat rew mi war nako delo njukal ndax bu ngeen dege liñ fi wax lepp rek kon kokku ñu wara delo ñukkal la ko nit la ko xamni yaakar na réew mi bu ñu amone kenn ku melni mom rek yaakar na réew mi fepp fu mu bëgg ag war na fa mëna ag kon nak yaakar na kep ku roy ci momit yaakar na fepp fo bëgg ag war nga fa mëna ag kon nañ delu wat ci mag ñooñu di leen jangataat di xam seen ji ko xam lañ nekkon ñu sey gor gor lu bax bax ñu nekk ci bu bax bax kon nak fiñu dañal rek comme waxtu bi dafa gatt te liñu jëlé ci waxtu bëré tut moy jambar ja nga xamni dafa nekkon ci wettu seigneur abdoul aziz seigneur abdoul aziz yar ko dafa daan wax wax ju am solo wax jo xamni ju am importance la ndax bu ma sa na dajale autorité yi da len daan wax nan yeen dal bu ngeen bëgge réew mi jak moy da ngeen di fexé ñi nga xamni ay jambar lañ nangul liggéey la len war ñu nekk ca ñi nga xamni dañuy lijeenti di pexé nekkun ci ak njuk ñoña toujours rek nañuy ñe ñi nga xamni dañu nangul liggéey nek ay jambar la len war ñu nek ci lool la buñ ko defé réew mi dana jek ba faaw buñ ko defu dara du baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: Cheikh Mokhtar Lomi way juro mu jigen di soxna mam astelo di set ci serigne mor astangura no xamne kon mom ñaari mor yoyu ñoko sekk mu gane jamono ci touba ñomre gogu me wax jange alquran ci way juro serigne cheikh jadjalo bi mu na be ci alquranam la tambe ci daara cheikh murtala gor yalla muy ndam ashar fofa la jange def na fa tolli ci fukki at so fa joge dugg ci walu jangale tamale ko ci daara joju don jangale ci école serigne mourtala bi nek ci yone daru mokti ci kërëm bi ci bassin bi jangale na fofu jangale na itam ci école gouvernement bi ci mbacke bawol gannaaw ba nak yokkat na am jangam ba egg na ci li arabi di wax bu fatte sur ta'lim al arabi manam inspecteur de l'enseignement arabe nek fa la ci département kebemer bobak legui nak leppam min ko jëmele ci jang ak jangale ak gestu liggey serigne bi
2: yeen mbokki julit yi fi tew ak mbokki talibe yi mangi nuyu ñepp nuyu l'islam bobu te di len ziyara di jital ci nuyu bi ak ziyara yi ash-shaykh muhammadun al-muntaqa ayyadahu allah wa nasara di ñaan yalla yokku aw fanan ak ak wëram ba limu yene liggéey l'islam mu agale ko tañu andu ko ak mom di nuyu di ziyara kilifa penki mi di cheikh muhammadun al-mustafa mom cheikh sidi al-mukhtar di ñaan yalla momit mu agale yenem te ñu and ko ak mom yokko aw fanam te may ko ak wër di nuyu di ziyar ki nga xamne mo waral jotaay bi ta ak njabotam tew fi ak yeneeni njabot di ziaré mbollem ak njabotam moy cheikh abdoul aziz mbacke ibnu cheikh muhammadun al amin di jaaré na nuyo yi ak ziaré ci ki fi tok ak jotaayam moy cheikh abdoul karim di ñaanal ñepp di len ndokkel ci bis bu mag bi di nuyu mbollem kilifa yi tew ci jotaay bi suma ci tuddé xajna seigne abo mbacké du ñak mu mëna yobale ñu bare bare kon maangi nuyu ñepp te di len ziar di ñaan sun borom mu defal ñu tawfiq ci li ngeen ñu sante sante ñuko nak ci ëtt bo xamné japp naane ken gënuma yey lool la japp man naam nak ma joom ci ñu sante ma fi lu mel ni ndax man fi la bok yaakar na ko xam cheikh mohammedun al amin xam ne ñom re la dekk ta man niko seigne omar waxe legi seutu bo ñom re la yaakar na seigne ñom re baran hawa nday bokkon na ci ñi ko doon wajal ndek du moko doon wajal sax muy ñew di mouride ci kon yaakar na at bi man fi la bok kon maangi sagu lol ci boole giñ ma ci boole yalla na len yalla fay aw yow ngir baña guddal nak mbokk yi dañ ma santone ma waxtanal len ci manhaju shaykh al khadim fi tarbiya muy tombo bo xamne day yes ci jamono ju ne ndax ba serigne touba tobe saswi dalca ba nimu fi bayiko ak ñiko wootu ba sun jonne yalla tay kep kuy dox ta dox ca anam gamu tan ya ngay dox ca manhaj boba ta manhaj bobu du fi jog ila qiyamah sa'a leg leg nak nit di dox ci manhaj yaakar ne ca boba lay dox waye du doxur ca boba waye bi mu tobi won mom mi ngi fi te du fi jog mukk motax ñu war koy dello ci fuñu tollu diko waxtane ci olof yaakar na suma juumut man nañ ko firé rek aw yoon yoon wi serigne touba xallon jaar ca ngir di ca yare ndax baatu manhaj ci arab danañ ko firé at tariqa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan amna ñu naan manhaj am ñu naan minhaj bum ci doon rek man na firé aw yoon kon yoon wi mu jaaroon di ci yare ci loolu lañ bëgg waxtaan tay waye ñu xamne rek yar lu fi yag la yar bi doomu adama soso rek la yar tambule man nañu japp ne sax sunu mam adama ak hawa ci ñom la sunu borom ñeuk jëfé ab yar ndax wa allama adama al asmaa kullaha ku ne xamna ne walu njangale waccu way bi mu am ci walu yar ndigal lam leen joxone mok sunu mam hawa ndigal lamu joxone sunu mam hawa ak sunu mam adam batay man na dugg ci buntu yar ndax digle la won ak tere ku tuddu yar nak da nga tuddu digle ak tere waya adam uskunan tawazawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin balen sun borom di jox ndigal ñu dekk aljana ta lek ci meññat ya fa ne ta baña jégué garab ga lolu batay man na dugg ci buntu yor kon ñu xamne yar lu fi yag la jamono yu ñëkk ya ak jamono yu digg doomu yi ba ci jamono yu bess yi fo ci lambu da nga daj ay yar kat waye ci anam yu wuté ñu gis ne ci biir yar kat yi amna ño xamne dañ daan yar rek yar bo xamne ci dundu gi lay aju nit ki di dundu ni rek ñukoy yaraale bayam diko yar wala mag ñim nekkal diko yar ci dundu gi rek am yar yo xamne dañ koy wutal ay barab yuñ koy defé niki école yek jangukaay yek yu ne mel am ño xamne yar yi da am ñuñ ko jaglel masalan budé yar bu aju ci walu xel ñu jaglel ko ñi nga xamne ay atté kat lañ ak niti aduna yi budé lu aju ci walu yaram ñu jaglel ko ñi nga xamne ay gawar lañ ak niti armé yi budé lu aju ci walu ruh ñu jaglel ko ñi nga xamne niti diiné lañ ak ñu ni mel lolu lepp nak ci fudud l'islam ne budé l'islam mom ab yaram xamu ci masamba xamu ci mademba xamu ci walu yaram xamu ci walu ru xamu ci walu xel l'islam ñepp lay yar waye lepp lay yar day yar xelum nit ki yar yaramam yar ruham waye day yar nituk diine ki yar nituk ngor ki yar gawar bi wala nituk arme ki kon lolu man nañ ko japp ci lu gatt luñ mëna laltaaye waxtaan wi ñu xamne kon yar lu fi yag la xajna nak di nek di xamle yar ak yu mel nonu yakarna waxtu wi duñu ko may wala bok diko xamle xamle niko jang kat yi di defé ci walu lugha ak ci walu yewé nonuñ koy waxé yoy yep yakarna day guddal wax ji waye liñ mënta ñak xamle rek moy yarub l'islam mom liñuy tuddé at tarbiyal islamiyya moy lan yarub l'islam moy nga wajal julit bi waj gu mat seuk ci mbollem walam yep ak ci mbollem état bi dundam nak wajal ko ngir aduna ak al akhirah ta tek ko ci njangalem l'islam manam julit bi dang koy wajal ci walam yep moy wajal xelam wajal ay cërem wajal ruham waye wajal ko ci mbollem état bi dundam moy wajal ko budé xalé budé waxambaane budé mak waye wajal ko timit ci ñaari kër yi muy kërug aduna gi mu man fe nek def fi liko fi sun borom ënde waye man fe waj tay wo xamna ni dana ko mëna yobalo ëlëk yowmal khiyam te lepp nak mu mëna teggu ci njangalay l'islam kon lolu moy yarub l'islam bobu nak am ay jublu way wala liñuy tuddé ay objectif wala ay finalité djublu way yoy wessu tabakh doomu adama ci anam guy tax mu meuna gaddu li sun borom gacc ci aw losam te limu gacc ci aw losam wessu wut dundal suuf si ak jaamu ko huwa alladhi ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon ñaar yoy moy ñaari mission yi nga xamne yalla daf ko gacc ci losu doomu adama kon djublu way yarul islam moy wajal doomu adama bi bam attan yan bobu serigne touba radiyallahu anhu nak ni ngeen ko xame ma xame ko ni musta juyok l'islam ci ben anam lay djublu way l'islam ci yar moy don ay djublu wayam ci yar kon dafa melne l'islam dafa tobbi sas wo xamne ci la bëgg nit ñi di ci xey di ci gontu muy wajal doomu adama yi bañ attan yen bi len sun borom yen muy dundal suuf si ak diko jaamu serigne bi nak fas yene laxasaayu bay ci waru yaatu waru wo mu ci don bay nak ci yar la koy jaare waye yar gogum ko don jaara dafa am ben méthode wala aw yoon wala anam gum ko don defé yaakarna ngir xam anam gum ko don defé ak solos def gim ko don def ak wutek nim ko don defe ñeneen ñi dana bax ñu xol contexte bi manam asiyah at tarihi manam contexte historique bi serigne bi feñe serigne bi bimi feñ da fe fek yaqku jikko ak bidayu tasalo ak pas pas yu ñaaw ta lolou lepp liko sababone rek moy reer gu tasaro ñak xam gum matale xawa daj kap aduna yaakarna mom lay juñju ci len ci terem yi nan hadha wa innama alayhi almuqtafa likathrati aljahli ala an-nas ikhtafa mune li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkon reer gu bari taxna mu neubbu ci nit ñi ba gisatuñ ko ak lam ca tek muy li sahaba yi nekkon ak li serigne su bax si nekkon kon serigne bi loolu la fi fekk muy reer gu metti ñaka xam ta xam ngeen ne ku xamut so jëfé rek jëf ja dana joonu loolu tax bimu fi fekke loolu mu melne dafa def ben diagnostic manam dafa def ben set wala dafa def ben jëmmal bimu jëmmalé limu am moy né xéddu yi dañoo tawat tawat giñ tawat moy jam tawat mune moy tawati reer mune kon man lan mo ci sama wallu moy kon dana len jema safara dana len jema fajj dana len jema proposer dina len jema proposer safara ci sen tawat joju xam ngeen na reer mom safara moy jangi motax serigne bi bim len di proposer munelen fasari'u lil ilmi mudh'inina nawina wajha Allah ajma'ina nangen gaaw jëm ci xam xam ginaaw tawat ji moy reer xam xama koy safara gaaw len wuti xam xam waye xam xamu kesse bu andut ak jëfé du bax waye jëfé dafa wara and ak nga xam lamay jëfé ta bu boba faaw nga wut kula ko xamal motax ki safara sim len di proposer wala ordonnance bim len di bindal bokku na ci batay mu tektal len ne len na ngeen seti awliya yi xoli len borom xam xam yi waye seti len awliya yi qultu faman yurid صلاح العمل فليركنن للاولياء الكمل او الكمل كيب كو بغ جيف جو باخ ولا سا جيف يوين نغا جينغ جيم تي ولي يو ماتي كون ليم لين بروبوزي موي ديم لين جانغي تا ديم سيتي اولياء وي واي لولوت نين غيس دي سيرين بي تي ميثودام سوديك لي دارا داف تي جيتو لي ني واخ نان téré day diglé sangu ta du sangu sëriñ bi mom ci waxine lolu deluko dafa jitu nit ñi ci lolu bam naan fajultu bainal ulama wal awliya biniyati wa amali wa qawliya lolu day tektale ne kon mom lim doon wax nit ñi naan leen dem leen ci borom xam xam yi mom mo leen ci jitu lim len don tektal nan dem len ci awliya yi tim mo len ci jitu parce que dane fajultu bainal ulama wal awliya dama wondelu ci digeunte borom xam xam yi ak awliya yi yakarna lolou suñ ci don joxe misal dana gudd lol kon situation bobu dal ci gattal mom la fi serign bi fek moy reer gu matale ñak xam pass pass bu yaqku mu ñew nak bëgg safara lolou waye ab wotem wala ab yaram lepp day teggu ci ndigal nga gis ne dafa am ben cadre bo xamne su fekkon man nañ ko tudde ben cadre juridique ci yarop serigne bi wala wotep serigne bi moy ndigal li nga xamne mom la ko sun borom jox ci mu yare yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ci jox ko ko ngir mu yare ngir mu yare moy ngir mu wote ndax wotem bi lepp ci defar doomu adama yi la djublu defar doomu adama yi nak munuñ ko def ci ludut yar len yar bi ci la njangale mek la ci aju ak yenen yidut mom duggu motax bim datan tabbi dafa melne dafa deglu ndigal ndigal lu tukke ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax neena ci ay mbindam ne sunu borom moko wax ne ko waxal nit ñi ñu ñew wëru ci yow manam ñu ñew nga défar leen wala nga yar leen naza ali wa laysa minni yanza'u wa innani minhu himan wa mafza'u dhalika fadlullahi yu'tihi alladhi yasha'uhu wa qala li qulbi luzi mune sunu borom moma def may ab titukay ku tit mana ñew ci man laqku kay la lolou nak ngeeneelal yalla la lumuy defal kuko sof la ta sun borom momu monema waxal nit ñi ñu ñew wëru ci yow nga defar len nga yar len amna fu muy wax ci wessar lu mel nonu amarani rabbi bi an usarriha bi annani maladun wa himan wa mafza faman arada al khayra fi kiltay darayn falyaluz bi sun borom neenama nga leral ne yow ab wëru way nga karange nga jaxu kay nga kep ku bëgg yiwu ñaari kër yi na ñew wëru ci yow kon ndigalul sun borom li moy lolu ndigalul yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam timit dako leral moy fi mi doon waxe wa min ajaib ibn abdullah sallallahu alayhi bi salamillahi baqin adaa ardahu bil awliya ila al qiyamati wa kullun waliya sunnatahu wa sanaha an bid'i tabshiruhu qadimahu bi fasda'i kon batay lolou firnde la ci ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joxnako ndigal mu yare mu dadi sobu nak ci fasiyene yare yare gogou nak bim ci datan tabbi
3: jot ndigalul sunu borom jot ndigalul yannabi sallallahu alayhi wasallam da ko biral nak wax ne fi la bëgga jëm dafa waxon ci discoursum bu siiw bobu ci mbacke kadior ne ala man kana sahibana lit'allumi falyanzur li nafsihi wal yadhhab haythu sha'a wal ya'wi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina wal yaqum bi amrina kep ko xamne da nga andon ak man wala da nga andon ak ñun ngir xamlu na nga jema xolaat sa bop ta nga dem seeti fenen fula neex demal ak sa bop waye kep ku bëgg li ñu bëgg nak na nga dox ci sunu dox tay taxaw ci sunu ndigal tay jëfé sunu ndigal kon fofu la déclarer déclaration bu wër cëng ci ne mom kat top bi na wenen sas nak wo xamne ni sasu défarale ak yare yare gogou nak mënu ko def te duko jaaré ci aw yoon muy ab manhaj manhaj nak bu ñëk dafa am nuñ ko doon déggé moy aw yoon rek am ño xamné ab muqarrar sax manam bo démé ci donga yi jang lañ leen di jangal dañ koy tuddé manhaj waye légui bu dé ci xam xam yu bëss yi dañu né manhaj gën na yaatu loolu légi manhaj day duggal djublu way yi tax ñuy yare wala ñuy jangale da fay duggal yoon yiñ koy defé da fay duggal anam yi ak jumtuka yiñ koy defé waye da fay duggal sax walu nat gi suñ yare ba paré di nat ba xam liñ doon def fu mu tollu da fa melé nak so xolé señ bi yaram ba nga mandaxé ko jamono ji nga xamné dañuy wax naan manhaj fil mafhum al hadith da ngay gis ne serigne bi deggine wam amone ci manhaj nit ñi dañ koy doga découvrir légui waye mom bam amé ci deggine wu bes ci manhaj yagna ndax so xéssé xolé mom ci bi yaram manhaj bim doon yaré da ngay gis ne li ñi tuddé ay ahdaf muy ay objectif wala ay djublu way serigne bi da ko amone bamu lèr nañ ci ab yaram xajna nak ci sama gestu bu gatt aggaguma fenn fo xamne serigne bi def nan fa li moy samay djublu way ci yar manam diko wax moy leer man na am nak amna ndax sama geustu sori wu ci waye ci bir ay mbindam man nañ ci ballo lo xamne ni dañ ci xamé ne serigne bi kat ndekete li moy ay djublu wayam ci yar da ngay gis ne kenu yi wala principe bi wala kassan yi nga xamne ci la serigne bi di delu moy ay delu wayam di ay cislayam yu deuguer ci walu defare ak yar bu ci serigne bi tuddu rek da ngay deg mu toftal ci njariñ wala lu ci meuna tukke ci njariñ lolou nak man nañ ci degge ne kon serigne bi djublu wayam moy li su fekke dane la defal li soko defé da nga am li lam nan ko am lam nan la dang ko am kon ndekete djublu wayam bim djublu ci dila def lo moy nga am lola kon man nañ ci ballu lo ne kon ahdaf yi serigne bi am ci yar moy yoyu muy toftale ci jeffe yoyu nga xamne moy ay cieslay wala moy ay principe wala moy ay kenu ci wotem bi wala yaram bi man nañ ci tuddu lu melne xam xam serigne bi day wax ne wa'lam bi anna al-ilma wal a'mala ka adabin tuksibuka al-kamala kon nga xamne al-kamalu bokku na ci djublu way yi serigne bi djublu ci defare wala ci yare ndax neena xam xam ak jëf ak teggin daf lay may ak mat ijtahidu fil ilmi wat ta'addub was sa'i wa hiya jalibatu ar-raghabi am li nga xemem manam nit ki am limu xemem bokku na ci djublu way serigne bi djublu ci yar alayka bil ilmi wa bil amali ma' ta'addub fa innaha khayran jama' ak al ilmu wal amal jawharan li khayri ad-darain yajlubani nga gis ne ay mbir la yo xamne soko setantale ba chambar ko deug deug da nga xamne serigne bi kon djublu wayam ci yar suñ ko teunké moy ak mat nit ku mat nit ko xamne limu bëgg ci lu bax da koy am nit ku am yiwu ñaari kër yi nit ko xamne day texé ci limu bëgg nit ko xamne day am jamme aduna ak joj al-akhirah kon lolu dara gennu ci djublu way yi ma tuddalon l'islam legi ci walu yar yaram bobu nak ginaaw tuddu nañ djublu way yi moy ahdafi dafa melne warna am nak liñuy tuddé ay muhtawayat wala ay contenu compte ni moy bu donon ab saako ñu ne li saako bi def manam li yar bi eumbu la nga xamne ci lañuy yar nit ki wala moy programme yar bi programme yar bi wesu wut tawhid al fiqh at tasawuf ak makarim al akhlaq non la ko waxe serigne bi dane ad'u ila al ilahi bit tawhid wa ma ra'aytu anhu min mahid man sama wote bi ci tawhid la jëm sumay wote jëm ci yalla ci tawhid lay wote wote wuma ci lenen lillahi ad'u bit tafaqquh bila mayl li ghayrihi wa kulli qubla fiqatimit bumay wote jeme ci yalla ci fiq lay jare fiq lay wote ak tawhid lillahi ad'u bit tasawuf ma'a makarim al akhlaq wa huwa sami'a kon suñu xame djublu way wote ci serigne bi ba pare wala djublu way yarob serigne bi ba pare xamnañ ne kon contenu bi mi yare moy tawhid moy fiq moy tasawuf moy makarim al akhlaq dafa mel ne ku tuddu ay objectif tuddu contenu war nga tuddu nak ay moyens wala ay stratégie niñ koy waxe ci français manam ay stratégiat wala ay jumtukay te muy buntu bu ama am solo jumtukay moy buñuy wax wasaili wala stratégiat moy molem jumtukay yi nga xamne dañ koy mëna laal wala mënuñ ko laal te ki yar yaré mom lay jëfëndiko ngir mëna toxal programme bi mi yaré manam sëriñ bi tawhid ji ak fiqh bi ak tasawuf bi ak makarimul akhlaq ji yeen jumtukay lay jëfëndiko ngir man ko toxal ba dugal ko ci kimi yar lolou lañuy tuddé wasaili wala stratégiat yi so démé ci irwaun nadim seigne mohammedul amin diop dagana mi ngi ci wax yenn ci yoy néna serigne bi biñu ko digalé mu yar dongay ci himma té ñu deppo ci ak mom néna daño dafa dox ak ñom ci yoonu tagat ci di leen xifal di leen liggéelo lu bari ak di leen zikrlo di len tuddlo yalla di len jangalo qasaid di len takolo ak lab ak beru rawatina ci soxna yi ba mujju ñu kawé kudut ñom nga gis ne lool mbolom ay jumtukaay lu melne xifal nit kek diko tagat ci tuddu yalla muy takko ñak pak diko ber lool ay mbolam ay jumtukaay la yo xamne seigne mohammedul amin diop tuddu nako fi ci jumtukaay yi nga xamne serigne bi don nako jëfëndiko bokku na ci jeexit yi nga xamne yaru serigne bi am nako dafa am ay jeexit ci walu social côté sos bi yaru serigne bi da ci jeexital lool jeexital bi ci gëna fess moy serigne bi kumu yar li nga xamne day dox ci digënté nit ñi lég lég di aw dig muy ci walu waso ak ci walu xéet wala ci walu ngir yoyu yëpp serigne bi da koy dindi ci nit ki ba mu set wicc ba ko amé ab yaram wala ku mu yar yar la wala ku ñi yar ci aw yoonam lolou lepp duñ doon sa soxla ndax ku ne xamna limu def ci dindi hawajis yoy nga xamne dafa am ci digënté nit gi mu aju ci walu xéet wala mu aju ci walu waso wala mu aju sax ci walu ngir ndax gis nga mom mazahib yépp la nangol turukh sufiyé yépp la nangol batay walu waso ak walu xet timit serigne bi amna ci taxaway bo xamne ni ñepp xam nañ ko
4: rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaa bi ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wa salam di sante sayyiduna cheikh ahmad bamba khadim rasul di ñaanal cheikh muntaha mi nga xamni mo fi cheikh ahmad bamba khadim rasul suñu borom ñaggal ko fi ba limu yéene liggéeyal cheikh ahmad bamba suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam mu bokk ko mboolem julit yëpp ak mboolem talibe yëpp bi barakate khadim rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam di ci teg suñu xalifa suñu waajur tey ak ëllëg di cheikh mustapha mi nga xamante ni moo toog toogaay cheikh mahamad lamin ñu koy ñaanal moom tamit suñu borom guddal aw fanam ba li mu yéene lépp suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam di nuyu ki nga xam ni tey moo fi jëm cheikh abdul aziz bara mbacke di serigne abdul karim suñu borom yàggal ko si lool ba yéen ji mu am ci toolu waajuram bu baax mi suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam ak mbokk ak mboolem jurit yëpp ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu sunu kilifa yi nga xam ni ñoo toog ci sunu kanam ñi jéggul yi ci kàddu yi nga xam ni ñu ngi ko yëkkati seen kanam di ko tuub bu baax a baax ndaxte yoon wi dafa am nu muy doxee mooy kilifteef te loolu kenn ku nekk xam na ni am na fii ci guy mbind am fépp kon kilifteef boobu ñu ngi leen koy delloo bu baax a baax a baax. Balanoo tàmbali suñuy wax ñu ñaanal a Cheikh Abdoul Aziz a Cheikh Mamadou Baara a Cheikh Sidi Moukhtar ak njaboot Cheikh Mamadou Leye Mbaare Mbacke képp kenn ku nekk Fatiha ak fukki lixlaas ak benn kàddu yi nag kàddu yi cant yoo xam ni dafa jóge ci Cheikh Moustapha te kàddu gi yëpp ñu boole woon ko jox ko sëriñ Cheikh Baara Lahad Mbacke mais nga xam ni fa ko sëriñ bi tegoon foofa la ko Cheikh Moustapha teg ndigal li ñuy waxee nii tamit ci Cheikh Moustapha la jóge jaar ci moom ñëw ci ñu waruñu woon yëkkati kàddu sax ndax la sëriñ bi defoon loolu rek la Cheikh Moustapha di fedd bi kon ñu xamee ko noonu bu baax ñu ànd ak délégation bu am solo kër gi daal kenn desu ci tàmbalee ci Serigne Modou Aïssa Serigne Saliou Mbacke Serigne Abdoul Latif Serigne Khadim moom Serigne Moustapha ak Serigne Mame Cheikh Mbacke Serigne Saliou Mbacke ak Serigne Saliou mu Cheikh Sidi Moukhtar ak Serigne Fallou mu Serigne Cheikh Baara Mati Leye ak suñu jarbaat Serigne Habib Diop Serigne Khadim Diop ñu ànd ak soxna yu jigéen ñi soxna Daba Diop.
5: Mboolem waa kër Serigne Touba Cheikh Sidil Moukhtar Mbacke ak taalibe yi kenn desul
4: daal di ngeen a def lu rëy
5: ndax da ngeen a def lu rëy de
4: mooy rafetal ak bokk
5: mooy rafetal ak bokk
4: te mu rafetoon démb
5: te mu rafetoon démb
4: tey soog a ñëw
5: mu ne tey soog a ñëw
4: Cheikh Moustapha nag nee na
5: Cheikh Moustapha nee na
4: xolam sedd na guy
5: xolam sedd na guy de
4: xelam dal na bu baax
5: xelam dal na bu baax
4: ci lii nga xam ni moom la gis
5: ci lii nga xam ni moom la gis
4: te gisoon na ko démb
5: mu ne te gisoon na ko démb de
4: tey soog a ñëw
5: mu ne tey soog a ñëw
4: mooy rafetal ak mbokk
5: mooy rafetal ak mbokk
4: te suñuy waajur dañ koo rafetaloon
5: te nee na suñuy waajur dañ koo rafetaloon
4: te ki nga xamee ne moom la ñu defal bis bii
5: te ki nga xam ne moom la ñu defal bis bii
4: képp ku Serigne Baara jur
5: képp koo xam ne Cheikh Mamadou Lamine Baara moo la jur
4: defal na la
5: mu ne defal na la
4: ba nga yëg ni defal na la
5: ba nga yëg ni defal na la
4: njabootuk boppam gi tamit
5: njabootuk boppam gi it
4: xàmmiwu ci kii
5: xàmmiwu ci kii
4: ak kee
5: ak kee
4: ñoo xamante ni nañ
5: ñoo xamante ni nan
4: ñu am jom lañ
5: ñu am jom lan
4: ñu am fulla lañ
5: ñu am fulla lan
4: ñu am fayda lañ
5: mu ne ñu am fayda lan
4: te loolu lépp nag
5: mu ne te loolu lépp nag
4: ñu ngi ko roy ci seen waajuru góor
5: ñu ngi ko roy ci seen waajuru góor wa
4: muy wàcc muy wàcc
5: muy wàcc
4: ba ci seen ba ci ay setam
5: mu ne ba ci ay setam yii
4: kër Cheikh Abdoul Aziz
5: mu ne kër Cheikh Abdoul Aziz
4: boo fi gisee kenn
5: mu ne boo fi gisee kenn
4: wala nga dajee kenn
5: mu ne wala nga dajee kenn
4: mel na ni daje ngaak ñëpp
5: mu ne mel na ni daje ngaak ñëpp
4: loolu nag
5: mu ne loolu nag
4: liggéeyu Cheikh Abdoul Aziz
5: la mu ne liggéeyu jàmbaar ji Cheikh Abdoul Aziz la
4: ñuy ñaanal Serigne Karim
5: ñuy ñaanal xalifaam Serigne Abdoul Karim Mbacke Bari
4: mu yàgg fi lool
5: mu yàgg fi lool
4: ba li mu bëgg a liggéey mu liggéey ko
5: ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Abdoul Aziz mu def ko ni mu ko bëggee
4: ndax lii
5: mu ne ndax lii
4: am na solo lool
5: mu ne am na solo lool de
4: day rafetal ak mbokk
5: mu ne lii day rafetal ak mbokk
4: tey day juboole ay xol
5: mu ne tey tamit day juboole ay xol
4: ay xol sax mosu fee féewale
5: mu ne ay xol sax mosuñu fee féewale
4: waaye nag
5: waaye nag
4: lii gën naa rafetal
5: mu ne lii gën naa rafetal de
4: ndax kenn ku nekk
5: mu ne ndax kenn ku ca nekk
4: amoolul sa bopp
5: mu ne amul amoo lu dul sa bopp
4: amoolul sa mbokk
5: mu ne amoo lu dul nag ak sa mbokk
4: koo mën di àndal
5: mu ne koo mën di àndal
4: te àndoog say bokk
5: te àndoog sa bokk
4: say bokk
5: àndoog say bokk
4: bis dana ñëw
5: mu ne bis dana ñëw
4: ña nga àndaloon
5: ñi nga àndaloon
4: dem bàyyi la
5: mu ne dem bàyyi la
4: kon nañu rafetal bokk gi
5: mu ne kon daal nan rafetal bokk gi
4: te lii bokk na ci li nga xam ne koy rafetal
5: mu ne te lii nag bokk na ci liy rafetal mbokk gi
6: ñinga xamné ñoo soson li
5: mune ñinga xamné ñoo soson li
6: di suñu wajur
5: mune di suñu wajur
6: tay seen xol sedd na
5: guuy mune tay ji dal fa nek seen xol sedd na guuy de
6: kon lolé
5: mune kon lolé
6: ku fi tew ku nek
5: mune kenn ku ci nek
6: ku fi tew ku nek
5: mune ku fi tew ku nek
6: yalla suñu borom jéggal say bakkar
5: yalla la suñu borom jéggal say bakkar
6: li nga xamné mom lañuy sakku
5: li nga xamné mom lañuy sakku
6: ci bisu ku tedd ki
5: ci bisu ku tedd ki
6: cheikh abdul aziz
5: cheikh abdul aziz
6: atan na lepp
5: mune atan na lepp
6: kon nak
5: mune kon nak
6: lolou
5: mune lolou
6: ñi ci sante yalla bu baax
5: ñi ngi ci sante yalla bu beer
6: te xamni
5: mune te xamni
6: guuy mbind
5: mune guuy mbind
6: suñu borom
5: suñu borom
6: mo len defal lum defalul ken
5: mo len defalul nak lum defalul ken
6: mo len defal lum defalul ken
5: mo len defal lum defalul ken
6: ko ci gis
5: mune ko ci gis
6: mok morom ja
5: mok morom ja
6: dañuy melni ay doom badjan
5: dañuy melni ay doom badjan
6: ca magña
5: mune te magña
6: ca magña
5: ca magña
6: ba ci goné yi
5: mune ba ci gone yi
6: kon lolou
5: mune kon loli
6: ñu jara sante yalla
5: mune lol dal lu jara sante yalla la de
6: tayit
5: mune tayit
6: ñu am fulu seen bop lañ
5: ñu am fulu la ci seen bop njabotu cheikh mohammed lamine gi
6: ken du len gis
5: mune ken du len gis
6: ci buntu buñ leen wërta gis
5: ci buntu buñ leen wërta gis
6: ko ci gis
5: mune ko ci gis
6: ma ngay jaamu yalla
5: ma ngay jaamu yalla
6: di liggey
5: di liggey
6: di dund aw ñaqam
5: di dund aw ñaqam
6: amul fenn
5: amul fenn
6: fuñuy taxawalu
5: fuñuy taxawalu
6: wala fuñ leen di xébé
5: wala fuñ leen di xébé
6: lolu
5: mune lol dal
6: aduna sepp man nañ ko séré
5: aduna sepp man nañ leen séré
6: te lolu nak
5: mune te lol nak
6: moy jikoy khadim rasul
5: moy jikoy sang bu tedd ba khadim rasul
6: liggey jaamu yalla
5: liggey rek ak jaamu yalla
6: ku jakk ku nek
5: mune ku jakk ku ne
6: ñu kep ku jakk
5: mune kep ko xamne da nga jakk
6: ak fo man di jakk
5: ak fo man di jakk
6: dox nga gudd ñew fi
5: mune dox nga gudd ñew fi
6: ci pentum seigne bara
5: ci pentum cheikh mohammed lamine bara
6: faj ko dis ko sa soxla
5: mune di cheikh mohammed lamine say soxla
6: musafaro
5: mune mu faj ko
6: te bari na lol
5: te bari na lol
6: kon lolé
5: mune kon lolé
6: motax ñu xam li ñu am
5: motax nak ñun ñu xam li ñu am
6: war ko teye bu baax
5: war ko teye bu baax
6: te xamni am nañ
5: te xamna nak am nañ de
6: lepp
5: lepp
6: ba nopi tamit
5: ba nopi
6: ñu jaxaso
5: ñu jaxaso
6: buntu keur serigne touba yeb
5: buntu keur serigne touba khadim rasul yeb
6: wa guuy mbinn
5: wa guuy mbinn
6: keur gu len neex dug
5: keur gu len neex dañuy dug
6: keur gu len neex genn
5: mune keur gu len neex ñu genn
6: kon lolu
5: mune kon lolé
6: fagu teef suñu borom la
5: fagu teef suñu borom la
6: jaar ko cheikh mohammed lamine
5: jaar ko ci cheikh mohammed lamine bara
6: kon nak
5: kon nak
6: ñu ngi sante suñu kilifa yi fi tew yeb
5: ñi ngi sante bu baax suñu kilifa yi fi tew yeb
6: te di len ñaanal bu baax
5: te di len ñaanal bu baax
6: ndax ñe
5: ndax ñe
6: suñu kilifa lañ
5: suñu kilifa lañ de
6: waye yeer nañu
5: waye yeer nañu
6: ku ci ko ci gisantel
5: mune ko ci gisantel
6: manam da ngay mujj sax yow
5: manam da ngay mujj sax yow
6: da ngay xeb sa bop
5: da ngay xeb sa bop
6: ndax fonkel gi
5: ndax fonkel gi
6: ak wegel gi
5: ak wegel gi
6: te ñu suñu kilifa
5: te ñu suñu kilifa
6: kon dañ ñu ñaanal bu baax
5: kon dal ñi ngi leen di ñaanal bu baax
6: cheikh mustapha neena
5: cheikh mustapha neena
6: sant na
5: mune sant na dal
6: mbolem wa guuy mbind
5: gi mbolem wa guuy mbind gi yeb
6: ndax
5: ndax
6: cër biñ joxone cheikh sidi mukhtar
5: cër bi nga xamne mom lañ joxone cheikh sidi mukhtar
6: jox nañ ko ko
5: mune jox nañ ko ko de
6: ñepp na ken desul
5: ñom ñepp na di wa guuy mbind ken desul ba ci
6: li nga xamni
5: li nga xamni
6: mom la cheikh muntaha
5: lol la cheikh muntaha mom wote
6: muy muy jangkay bi
5: moy université bi di jangkay bi
6: kenn ku len ci man ci addi amul
5: mune kenn ku len man ci addi wa guuy min amul
6: kon nak lolé
5: kon dal neena lolé
6: ñepp deggal nañ ko
5: ñepp deggal nañ ko
6: aduna sepp nañ ko xam
5: aduna sepp nañ ko xam
6: neena nak
5: neena nak
6: mi ngi len di deglu
5: mi ngi len di deglu
6: seen itte rek
5: seen itte rek
6: lay deglu
5: lay deglu
6: mi ngi sante bu baax
5: mi ngi sante bu baax
6: di len gëreem bu baax
5: di len gëreem bu baax
6: ci teranga yi nga xamni
5: ci teranga yi nga xamni
6: njabotu cheikh abdul aziz
5: njabotu cheikh abdul aziz
6: def nañ ko
5: def nañ ko
6: jital ci
5: jital ci
6: serigne assis fallu mi
5: jital ci serigne abdul aziz fallu mi tok
6: jital serigne serigne abdul serigne aziz mo serigne mustapha
5: jital ci ki nga xamne mom moy sen mak di serigne abdul aziz mom serigne mustapha
6: abdul aziz
5: mom serigne abdul aziz
6: ya tek serigne aziz
5: fallu mon tek ci president serigne abdul aziz mi tok
6: teranga yi tubarkal
5: mon teranga yi tubarkal
6: la war suñu digeunte ak yeen
5: li war suñu digeunte ak yeen
6: yeen ko don def dembu
5: yeen ko don def dembu
6: tay soga ñew
5: mon tay nak soga ñew
6: kon ñu ngi sante bu baax
5: kon dal ñu ngi sante bu baax
6: na ngeen xam ni tamit
5: na ngeen xam ne dal
6: jam
5: rek
6: mo fi am
5: mo fi am
6: keur serigne bara
5: keur cheikh mohammed lamine bara
6: ken mu leena takale
5: ken mu leena takale
6: ndax yalla mo leen boole
5: ndax yalla mo leen boole
6: wajur nekkon ben
5: wajur ye nekkon ben
6: kon
5: ben rek lañ mëna nek ñi ngi sant ñep
6: di ñaan suñu borom
5: di ñaan suñu borom
6: ñu téwé ko ay déwéni
5: ñu téwé ko ay déwéni deen
6: té kenn baña manki
5: té kenn baña manki
6: bi barakatu khadim rasul
5: bi barakatu khadim rasul
6: jere ngeen jëf
5: may jere ngeen jëf
6: jere jëf
5: jere jëf balay sa
7: tay ji yaakar na ni ke señ bara mom lampe bu leer nañ la bu kenn wërënte wut ta li tax kenn duko wërante it moy cheikh sidi mukhtar mi tay nga xamni mom lañu tuddé bis bi li nga xamni jëf nako ci yoru mourid jëf ko ci l'islam jëf ko ci aduna ci kenn ku nek tek na ci bëtam ñepp xamna ni jëf ju mat sekk la jo xamni muñto na ñak ku ko jëf itam xana jëf lu melni limu jëf kay waye jëf borom bu ko dootu yomb kon bis bi bis la bo xamni bis bu reey fe non la serigne abdou aziz mi nga xamne mom lañu fatali gu tay ji

légui ni man mi ak seigne cheikh aziz ba ak aziz abo ak modou baram seigne kharim ak aziz ak aziz amad aladi sal mi yor micro bi ci ke bayam lañu seigne abd aziz yobbon école arabe biñu daan jangé bu yoré massandé seigne cheikh mi mom jangou fon français la doon jang ñun ñoroon jang arabe waye bu yoré massandé may ñew touba jël ci lim ñuy fay xott yitam bu ko buñu ko massan defal ñun ñep ñokay bok bu wakas joté limu may jox lay jox seigne sidi mais mom lay jox seigne cheikh azumi mom lay jox keneen ak keneen nga xamne lool daf lay jox firnde dimension bi nga xamne amon nako ma ngi fataliku bolo go xamni njabotu seigne bara dañ ko bolo andando nek ben nga xamni wuta nak li xew lol ci sun jamono ju teyji ñom dañu daan garanti dañ daan jëlante seeni doom di yobbu ci daara ja ta do yek sax ne ñu ngi koy jël diko yobbu waye fim nek ni teyji bu seigne sidi genné buma jaaroon kërëm ni ma julli fi ku fa bop metti sax bu gënaaw suba ñu ne diw jaaroon na fa xam nga lolou bokul ak dimension bi nga xamne mag ni dañ ko amon waye mag ni nak dimension bobu ñu amon yalla dogal ni fi man nañu wax ne rodol dañ fi lu bare bare ndax exemple bima joxe legi seigne sidi mi day seigne cheikh aziz mi seigne modou bare mi ma dal ñom ñep ku ci dem ci xew sax ma war ca dem gisoma da ngay téléphoner ne nangam man mi buma fa demé ma def nonu njabot seigne sidi mukhtar gi ne ci kawit kessalik seigne khadim dafa ñew fi dafa ñew ci man legi wax ma ne njabotu cheikh sidi mukhtar gep neena ñu kaddu gi ya ko yor mën ci solo ndax ciir la bo xamne ya ko mom te ñun serigne bi du def dara ñu diko dindi kon man na wax ne kaddu gi may wax seen kaddu la ñom kon li nga xamne mag ñi dañ ko fi sampone tamit lo nga xamne ñepp xamne ne lu deugar la lolé yalla dimbali na serigne bara ba ak njabotam yar nañ leen ci yar bu mat seuk ndax tay ji fi ñu togon ci takusan bo ñewon tay di nga fi wagnii kar kar mbolo mo xamni ñepp seen baye bokk bay ñu bokk dajalo ci ben place di waxtaan te do fa deg lu dul jam te waxtu wu nekk itam lolu moy la nga xamne moy am ñepp nak ben lañ waxtu wu nekk lolu moy la nga xamne moy am ñepp nak ben lañ te lolu ñiko tambali won jiko fi bam sax moy suñu wajur yoy ndax ta daana gis serigne lat sama wajur ma and ak mom ñew ko serigne abdou khadim gungé ko gi gis gu maga nekkon fe ci digg yoon bu ko gungé ba ci gi gis gi serigne abdou lat delu gungé wat ko bu buntu kërëm nga xamne man dama mujj taxaw ci digënté bi ba bañu taggo ma soga and ak serigne lat delu kërëm serigne abo mi daana gis magal gu maggi bu ñewé buñu toggé ay añ ba indil ko ba tek ba déné añ ci dess mu né yanu leen añ bi yett ko señ lat bu yété añ bi señ lat tam añ bañ togg ci kërëm mu tipp ci daal di yaraat ñoo ñen leen yeen tam yobul leen añ bi ndax woor na man añ bo won ci kër gal mom la joxé cheikh sidou mokhtar mi tam man na wax né siar bi nga xamné mom la señ abdou aziz mujjé siaré señ saliou mbacké bay ak señ aliou ak señ ahmad ñoo ñep bañ siaré bay bëgg bay waja dem bam ko joxe loxo mom ba ñepp commencé di nuyo da gestu ni ana cheikh matley ñu ne mi ngi ni mu ne ko jallsel mu da jallsel mu jox mu jël loxom jox ko seigne saliou da di koy wax ne ko cheikh matley mi mo top ci man teggu ñu ci lu mat ay bes da naka man na wax mu genn aduna te itam kéro la ca gëna yéme sax moy seigne sidou mokhtar bamuy dem ca ndaja moma auto seigne abdou aziz le seigne abdou aziz yoni assis gueye mu jël ci ko fi ci kërëm bam paré ba waccé seigne abdou aziz ci kërëm bi wata ba moko délo ci wat ci kërëm seigne sidou mokhtar genn wut auto kon lool daf lay jox firnde ni xalé yi li ñu def tay ji ñi ha li ñu def tay ji jëf la jox nga xamné seigne omar kat def da wax nako légui néna xawma baag ba la waaw mbatt ci xawma lan ci ndalé man na wax ni loolu delo nañ boom fañ ko wara tak ndax te li daf ñuy jox yaakar ndax ñun kat fim dol ni ñun ñi yalla dogal na ku ci japp ne gore nga it do na to gone ken ndax ab quartier bu fekke ni mëno fa joxagn ni ki sa mama mëno fa joxagn ni ki sa baye te yow man nga joxagn sey seut man nga joxagn sey dom war nga xolaat sa bop kon nun man nañu wax ne gone yi li ñuy def ñun lañuy dalal suñu xel ndax buñ fekke li seen mam yi doon def fek seen baye yi nga xamne luñu xaw xaw masé ak ñoom itam lañu doon def ñoom ñu ñew

0: ci lu ko raw lolou mbecte lay fierté lay lay nek ci ñun ak cient lay nek ci ñun ndax lolou da nañu dox yaakar lolou dina dalal suñu xel ndax li ñi ñaan moy mu jitu leen ñun duñ ñaan mukk ngeen jitu kenn du am dom di ñaan mu jitu la te suñu dom ngeen kon li ñi ñaan moy mu jitu leen ngeen mujju nu fi kon bu leen jito ngeen mujju nu fi yaakar lañu am ci seen jëf ju rafet ji nga xamne def ngeen ko jëmele ko ci Cheikh Sidi Mukhtar njabotu Cheikh Sidi Mukhtar gi tam wëlbeutiko fay leen ko kenn ci ñoom desut Serigne Mustapha cient gi man na wax ni lu ci Serigne Khadim wax amna ci lo nga xamne mo ci dess ndax naka jek mom xamna Cheikh Sidi Mukhtar nan la ko Serigne Abdou Aziz defon danaka defna buma djumul Serigne bi masnama wax ne ma li ëpp xar mi nga xamne mom lay joxe te parce que fuñ ko yewé jox ko indil ko Serigne bi ma jëm dewen dañ ko fay yewat kudul topé kenn dula top té itam sa boy topé ba mbir mi ñew ci sa loxo ñepp da nañu xamne yow mi topé moy li nga xamne mo la may li Cheikh Sidi Mukhtar bimu ñew ci loxom nit ñi dañ ko jappalé yalla jappalé ko yoonte jappalé ko Serigne Bara jappalé ko ñepp jappalé ko digënté bimu fi am guduna gudul waye réaliser na fi lo xamne ñepp xam na ni li mu fi réaliser du réalisation nit juma yi musalikul jiran di kep bu ci yamone doyna seuk réalisation ñaari soror yak defarat juma ji bu ci yamone doyna seuk tej armeli bu ci yamone doyna seuk ubi baqe bu ci yamone doyna seuk genee fu dara gi nga xamne ñaawte rek lañ fi dekkewon def bu ci yamone doyna seuk waxuma la nak kilifa diine yi tasaro gem fi fekkon nga xamni ku ne jëm nga ci ku ne bind nga lettre ku ne gané nga lu nek def nga ko dara sutti wu ci ñaari koor ñaari tebeski nangam ak nangam ñu tasaro fu ne way jëm fa mujju ñu dem ba def ben dank te lool lepp grâce à Cheikh Sidi Mukhtar kon liggeyam fi ni ni tay ji kenn amu ci loy warante la ci am solo nak moy yeen ñi nga xamni seen mama ngeen yalla dogal ngeen am lu ngeen ci fekke dem ba xamni jëf na li tol na ni mel na ni ngeen jël seen bisub mam bi nga xamni amul benn bis bu nga xamni bu ko gëna reey la ci yeen man na wax bu ko gëna reey ci ñepp sax ndax kum doon ci nun Serigne Abdou Aziz def na ci yow lo nga xamni bisam benn bis waru ko gëna reey ci yow kum doon ci nun Serigne Abdou Aziz sa bay kilifa ma kon bisam bis waru ko gëna reey ci mom kon bu ngeen ko yëkëté ñukkalé ko Cheikh Sidi Mukhtar ñukkalé ko njabot Cheikh Sidi Mukhtar ñun dañu gëna am yaakar kon ñoo ngi gërëm ñepp ñoo ngi sant ñepp ñoo ngi ñaanal Serigne Abdou Karim yalla yagal ko fi yalla wëral ko ndax mom day wax deug yalla jikko ji mu yor ko yor ku munta and ak yow do and ak ken gannaaw do def do dindi do wax lu lo nga xamne farata la do def lu lo nga xamne farata la do dem fudul fo nga xamne farata la te itam lo am yeen nga ko nit ñi bañ la ko ba buy ñaan limi ñaan sax day boole lepp du bayyi dara buy ñaan doon nituk neen ko nga xamne mana xamul lu bon nit bu fekke xamul lu bon mais kenn mënu ko condamné nit day xam lu baax ci misal ci moy ci li ma bëgg wax mana du tek ni nit bu xamul lu bon rek xamul dar dedet nit ko xamni jëf yu ñaaw ya nga xamni suñu borom da ko sip da ko ayé wala da ko sip wala sa wala sahaba bi wala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da ko ayé wala da ko sip yoyé señ karim mum xamuko ba diko def taw wa sayyidna ila bi alimna ñun muy señ karim mo muy señ mustafa muy ak ku meuna doon ak no meuna tollu ci aduna duñ taxaw mu tok ci sa bass mba sa mbolo mba say dom wala señ jabot wër la muy wax ci yow lo xam daan ko layo bu ëlëgé ndax xam nañ ni ku meuna doon luñ la meuna wax itam daan lu la fi mësa bayyi mba nga bayyi ñu fa daan jakkar lok suñu borom te buñ jakkar lok suñu borom luñ waxon daan ñu ko waxat kon séré yi ñuy séré ci mom lañ ko gis te itam ñi nekk ci bass bi ñi ëpp ta xam ko tay ji bu ñewon li ñi wax ku ko mëna séré na juk taxaw mbolo dana juk taxaw kon señ karim señ cheikh aziz señ sidi ñoo ngi leen di yobante nuyo ci señ karim bu bayyi ko ci señ mustafa bayyi ko ci njabotu cheikh sidi mukhtar yépp ci bu and ak ay tiant and ak ay ñaan and ak yene ju mat sëkk itam ndax ta ñepp gis na Serigne Mustapha lepp lo nga xamne daf ko wote taxaway bi nga xamne kër gi dañ ko ci am ñepp nak taxaway bu rafet bi nga xamne dañ ko ci am te lolu yéne ko fim nek ak xamne luñ tay def seen bop lañ koy defal mo tax ñu dako wax ndax wala lima wax legui nak ni sama kaddu gi lako waral moy wala ndjay def ni ko xamul nokoy def nam la def motax man lepp lo nga xamni waxnako ci cheikh sidou murtad wala jefnako ci wala doxnako ci feuyu mako borom ndax daf ma jëlon wonema ba ñepp xam ma def ci man lu nek nak ci aduna amna yo xamni sama lamb du ko tuddu bu aduna di tukki lo xamni ci ma ak moma mu def ko ci man te sama lamb du ko tuddu bu aduna tukki ndax lajuko waye limay wax itam batay fofu ñepp tek nañ seen beuti cheikh sidou murtad fiwa jaar ak mom kum doon rek tek nga ci seut xala ke nangu ak ku nangul rek kay te aduna ci mom lolo fi am yalla mi bind nit ñi sax ñi dañoo nangu ñuy lank keneen kum doon ci aduna itam bo bëgge masru te da ngay nax sa bop mëno ko am waye dal limu bëgg wax moy bis bi mom xeyna serigne mustapha amna ci mbeg ak cient njabot gi am ko ci serigne abdou karim am ko ci njabot serigne abdou am ko ci waye man man na wax ni may ki ci gëna am mbekté may ki ci gëna am mbekté ndax serigne abdou aziz da jëk ci man def ci man lu ne jangal ma ak yu bare bare serigne cheikh sidou murtad dik la serigne abdou aziz defon mu yëkëti ko woné ko talal ko ba ñepp tek ci seen bëtt kon man na wax ni bis bi man ma ci gëna sant ñep kon ñoo ngeureum ñep di sant ñep di delu denkaane rek mu gëna bolo nek ben ta xamni loolu moy li nga xamni moy luñu jëriñ ndax yalla suñu borom ci bopam mom mo sant julit ni ñu bolo nek ben rawati na nak ñun ñi nga xamni yalla dafa dogal bolé ñu ak bokku ta yaakaar na ni kep ko nga xamni yalla daf la def nit ku ñuul daf la ab julit daf la ab murid nga yaakaar serigne touba waye ci biir ke serigne touba gi mu def la nga yaakaar serigne bara soyo ndax serigne bara kep moy domi serigne touba jo xamni fi serigne touba tedd ci djuma ji donon ab negam men momo fi djuddo kenen djuddo fi ci gor lolou nak cieur la bo xamni kuko yalla may nga bok fofa war nga sante yalla te tey li nga am ta xam ko ta sam ko te ku ñew fi tay di nga xamni ñi tecc serigne abdou aziz yi xam nañ ko ñu don sam nañ ko te tey nañ ko ndax mo waral togaay bi am kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di denkaane rek ñu boolo nekk ben ñu yeneen te jam ta xamni kenn ku nekk ci ñu limu wara bind nañ ko jitu ak jutop te itam bu dee litre ndox bo fi wara naan ben tok mënu ca top bu dee lo kilo ciab yo wara lek ben pep mënu ca top bu dee dugub bo bu dee jego yoy dox bu dee non lepp calculer nañ ko ba tegal lako mëno fexé ba dara yokku ci mëno fexé ba dara wañu ko ci lula ko nit iñana munta fexé ba dara wañu ko ci lula ko nit yene itam munta fexé ba dara yokku ci kon lañu bolo nek ben nam lolu ab soñña la ndax no nga ci ndax ku ñew ci jotaay bi da nga xamne lolu no ci ndax lima wax legi rek señ ci bu démé ci événement xol xamne li warna ci ñew xeyna dama ko yegul wala dama tardé wala nangam daf may wo leg leg maniko ma ngi nit ndogo may waye ma ngi ñew leg leg mo woko mën ma ngi ni Dakar ma ngi ñew wala nangam ma ngi nangam te ñepp itam xeyna ñoñu la mëna netti waye mën na ko tuddu ci ñepp fi mom bolo nek ben yeneenté jamm and lula waye mëna wax itam loolu mo nek ci seen xol yi tolo nak shaytané mom fum xajul rek lay jema dugg waye fi mom shaytané amu fi place assalamu alaykum wa rahmatullah
1: mbokk yi fi dajé yépp ñi ngi leen di nuyu bu tedd di ñaanal sunu mam assi abdul aziz ak serigne sidi mukhtar yalla yok seen leer te yalla tass ñu seen barke ñun wa dairatu tahawunu al birri wa taqwa ñi ngi yëkëti ay nuyu yu kawé ak ziar yu kawé diko tek ci loxol serigne cheikh aziz ak serigne sidi ahmed ak serigne bass ñu jël ko tegal ñuko ci loxol serigne abdul karim ibnu cheikh abdul aziz mu tegal ñuko ci loxol serigne mustapha ibnu serigne sidi mukhtar mu tegal ñuko ci loxol sunu mam a cheikh sayyid muntaha ibnu cheikh mohammedul basir ibnu cheikh al khadim di ñaan yalla yagal ko te yalla wëral ko te yalla sam ko ba li nga xamni yene nako ci yoonu mamu wow mu cheikh al khadim mu man ko defé nam ko bëgge te lepp and ak tal ñun wa dairatu tahawunun al birri wa taqwa moy daaira bi nga xamni mo dajale njabotu serigne abdul aziz bara gogu ñi ngi jaglel ay tiant ak ngeureum mbollem ñi nga xamni téw nañ ci jotaay bi

xat fofu dana xawa xat ci mom ndax lim am ci yene ci liggey wessuna muy bokatu fenn ci la deme nak daldi gor ab deuk sanci ko yobbu fa ay dara tudde ko jumada lolou mi ngi xewon ci 1948 ci dir bu gatt cheikh abdess gis ni mom kat lolou waru ko yamale fofu rek dafa wara bok ci ñinga xamni dañu wara jouer ci développement rew mi mu daldi joge fofu jall fu sori fu nakari wona dem ci jamono yoyu ñukay wax Touba Niani nga xamni moy fiñu wax Sénégal oriental ci jamono bu ñëk niñ daan niñ xajé won raison yi ci jamono Senghor nga xamni juroom ñaar la won nga xamni jamono yi kon fofu lañuy wax Tamba ak Kédougou moy côté bobu bim démé fofu nekkon ko xamni liku yittelon moy yëkëti drapeau mouridisme ndax fofu bim fa démé gis na ni mouridisme sax agouton fofu ci jamono yoyu nga xamni ñu bare bare ci mom lañ jaaré duggu ci mouridisme waxuma la sax mouridisme way ñu bare bare ci mom lañ jaaré duggu ci l'islam kon mom ko amone gis gis la liggéey kat la won liggéey bobu it mu gis ni wurtayam rek ci li nga xamni mom lañuy dundé waye nak dafa ro ag ci lo xamni day jouer ci économique bi motax mom fa daan bay daana fa bay gerté daan fa gay dugub daan fa bay it liñuy wax wëteen te wëteen ku ne xam importance bi nga xamni amna ko ci dundu doom adama ndax ndax yakarna newna lu nit di sol te amu ci même bo demé ci sun zone réseau bi sax da ngay gis ni fu melni Mali fu melni Burkina Faso li ëpp ci sen économie yakarna wëteen ci la bok Serigne Abdoulaye Aziz dir bu gatt mu gis ni mu nek ko xamni ku téla gëm la yit liñ wax ni nit bala mom indépendance wala mu am liberté ci bopam limi jëfëndiko da koy mëna bayal bopam ci lool nak la daal di joggé fofu dem fuñuy wax walo wut fay souf momit defa produire ciéb bu bare bare bare bare bare bare mu nek ko xamni loolu taxna ñim jamonante lon amon fuñ ko tek lool amon yit ciir bo xamni joxon nañ ko ko ndax mom dafa nekkon nit ko xamni ku noppalon ay kilifam la ndax noppal sa kilifa moy la nga wara nek nga nek ci ba fepp fuñ la deg rek danañ xamni do fa def lo forti def kon Seigne Abdoulaye Aziz ci lool la nekkon ba nga xamni ñi nga xamni sax dafa jamononté won ak ñom ñu nek ay kilifay diiné ñuko daan séré lu bare bare bare ci ak njambaram ak nango liggéeyam bokku na ci ñooñu kenn rek la ci cité ndax waxtu dafa xat Serigne Cheikh Gaye de Fatma ku ko xam xam nim mel ci économie rawati na lu jëm ci walu mbay daana séré lu bare bare Seigne Abdoulaye Aziz daan ko ñewante ci gor gor lom gogu ak ci nango liggéeyam gogu te loolu lepp rek liko yobbi won moy mu mëna sam diinem sam ngoram nek asgor ba du soxlaal kenn du laaj kenn du jëm ci kenn nga xamni même ñi nga xamni dafa jamononté won ak ñoom it ci ñi nga xamni ay kilifa yi aduna lañ ñoom it bayyi won ko xel lool joxon ko ciir te lool yépp liko waral won moy lim nekkon ndax dafa nekkon ko xamni dafa jouer lool rôle bu am solo bu am importance ci économie gu rew mi motax autorité yim dajalon ci jamono yoyu ku ci ne rek déplacer wu nga séti Seigne Abdoulaye Aziz ngi sargal ko ci njambar gogou mu nek ak gor gor gogou mu nek même président yi nga xamni sax jamononté won ak ñom ku ci ne rek man na ni déplacer wu nga takal ko ay médaille yo xamni képp ko xamni jariñ nga sa rew wala médaille yo xamni képp ko xamni liggéeyal nga sa rew manam takal nañ ko Serigne Abdoulaye Aziz kon yakar na njambar fofu la mëna yam sukkandiku sa bop it fofu la mëna yam bu ko defé liko gënon na dimbali ci mu mëna sukkandiku ci bopam bokku na ci Serigne Abdoulaye Aziz dafa gëmon liñuy wax athiqa bi nafsi dafa nekkon nit ko xamni ku am confiance ci bopam la gëm ni fep fu nit ku bax ag war na fa mëna ag ndax aduna bu fekke da fe nek te amo gem gem ci sa bop yakarna nga dem fenn du yomb motax Seigne Abdoulaye Aziz bim ñewé

0: bayit wo gisam serigne bi tuddu ci ak yeesal diine te moy diine l'islam way yeesal ci yoonu mourid te moy yukki wat pass pass yi namat pessef yi delawat nit ni ci jaamu yalla way delawat len ci kasbul halal moy fagalu lew day melni jëm jojo bi mu ñëwé rampal nako ba mu mat sekk koko moy serigne salihou mbake moy ki nga xamni xam ngeen bokk na ci ay kaddom jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la serigne touba defan ci mag ñi loolu di ak tajjid di ak yeesal waye moy ki nga xamne ñew na ba tay ci ay waxam moy kudul yalla ëpp ma yërmande ci jaamam ñi kon yalla tawfiqalan nako bay yu bari yu serigne touba di tuddu yo xamne ci ay jëfëm firine ko waye ci ay waxam da nga gis ne firine ko waye mu melni kon as-salihu allati yukammilu al-amal moy ki nga xamne mom motali mebetum serigne bi te moy serigne bi mom xam ngeen ni bokkon na ci mebetum moy xettali wal islam serigne chaay bu ñu bëgg nak dugg ci ben tombe bu am solo bo xamne danañ ci mëna jariñu ngir tombe yoya day doon luñu mëna roy ci mom moy day womat ay jikko waye day womat ay jëfleunte moy ay muamalat hasana lola waral ñu tan tombe bobu te moy kon serigne salihu deug ak ngabotuk l'islam gi ngabotuk l'islam gi nak buñ ko waxe ñepp ño xamanteni ño bok ci diine l'islam moy keur diine yi dugg nañ ci waye ak ngabotuk serigne bi ci bopam moy ñi nga xamni ngabotuk serigne touba la suma ko waxe ay dom bok nañ ci waye ay talibi dugg nañ ci waye bok laqarab dugg nañ ci waye ak dekk bi nga xamanteni moy touba ak jëmmi serigne salihu ni ko rew mi ñoré won kon dama lay bayyi rek tombe yoyu nga dugg ci su ko defé lu ci nek nga jox na ci lo xamni dañ ko gëna mëna jariño ngir ñu gëna xamni mom kat bimu diké l'islam moko taxana jox comme nonu nga xamni non la ko dan indi ci ay waxam serigne soyo
1: jere jëf señ ko so ina bi delo di sante mbokk yi fi tew yépp ci kaddu yu rafet yi ñu fi jëra tambalé li nga wax nak serigne salihu mom daram da genul dine ndax kenn ku ne xam na ne waxu ñuy way juram wu tedd wi nga xamanteni mom moy nga xamne mom moy jeewriñi sallallahu alaihi wasallam waye ci walu kessanam naka jek ay nit nañ ñoo xamanteni ni dine lañ da dundal fuñu mësa jaar kon mom daram genul dine Serigne Salihu digam ak ñeng diine ak digam ak waakar serigne bi ben la ndax waakar serigne bi ñom ñoy deug ñeng diine waakar serigne bi nak mom ñun ñi tok ñepp fi ci jotaay bi ak ñi sétan xam nañ ne Serigne Salihu mom naka jek ci ndigal rek la mësa nek bi nga xamantene ni way juru tedd ba ñew na ci dëkk bu tedd bi di Touba jóge Ndiarém ca booba moom mu toll ci am njàng ay kilifaam lañ ko digalan moom mooy mu jàng te nañ ko ko digale woon noonu la ko defee ba am ca lu kawe seen njort ñoom ñu ko digaloon ba loolu weesoo nag ba mu jàng ba noppi xam ne nit munta ñàkk kilifa Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké mi nga xamantene ni mo toge won ak jotaayub Serigne Touba dafa joyal leppam ci mom mok magam ju bahja Cheikh Abdoulaye Mbacké and ko ak rakam ju bahja Cheikh Sohaibou Mbacké naka jek ci kilifté ko Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké ci lañu mësa nek digam ak Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké tamit nekkon digënté bu sore Cheikh Mahamoudou Moustapha fonkon ko lol serigne bi sax day netli ne Cheikh Mamoudou Moustapha day kërëm neena dafa amoon ay bëkk nekk yoo xamanteni ni dañoo doy waar lool waaye tamit am ay bëkk nekk yoo xamanteni ni dañoo baax ba jéggi dayo da ki daa lim ñaar ñoo xamanteni ni daraa wax ne ñoom dafa jàpp ne niñ ko fonke woon dama ndax day limi lim jógee ki sëriñ bi waral niñ gis ni mu fonké Cheikh Moustapha lañ ko fonké won.